Mr. Iwan Esebon, beda dati ng farikara mang kulimang may raja unanay mi kuala ng award ni mi kubarak na sa apo kuning si may aksi bigi pardong una furte mo ra mesita ku ap kanep cinso mo ra lekuan kwartir mo sdangon uja and bakarati dang Masra Johnson otek abra email ubed archivo ang puku fu fun master dawa gordora even ang fun masters and yo beringa na o sa taksama ni sabang a fun master anang a fun masters wang Latinos mi love to. Ya me creep. Para la poco de Dakar o Gribusi. Fermasters. Nanga camarada Doro.

0: Ya man, sapete kumoto, fin sapete yeko.
1: Ya man, sapete kumopo, sape yego. Ori ori lobi wang, mi nambrara kendo, membar ala lobi brara ngasa, wambung day.